lakut dengga sutialo me semana kul lang me nala lang me tilusi ulu me tal lang me lang me tilu September 25 ubang ko kastiu yung ala sana pa pic jamie jamie kayo tigilu ko ila tunga sa pic sa tamani CBC ko tatami ikalon ni nala ko tigi kay nong nala me tilu sa tamani 925 ubang sa ngani ulang uyok tamani ikalon ni ano rikit Jadi pas saya dijauhkan ni, saya pasangan orang yang kalau lelau mat, teman. Sabun timu, tiga kata tu mereka kalau lelau ngat, dah megun ni tengah luar kebun langgur teman. Kalau ni kerja nak sembilan, ialah pada siapa pun sembilan. Ilaq, aku ngasuk sini nak bilu nama tu nak tu nak lenda kata tu itu, ulah aku dia kasih. Tema inu titor ni amigat sin sabun mengar sila tu yang people there tu sakso lor tidak lagi tak ku anu na buat sila tu sampai mita ku atau tak titi ku malam mita lagi nuta mita pun nak rasa ujak ku tak ku salat satiti na solam mata nuta mita atau tak rasa tidak lagi tetap masuk misa nur kanak perkataan na segunung mengasi cukai situ cahun ni agat malu tahap nak berani tak tak kuat nuta mengelak ipas orang lain ilak kenongai ilu liu kata ku tu sangat terus mereka si ilu liu liu kata ni ada mita apa nasi nalar semua mata angin jual lorone tahap ni tak kuat sana tuin nakalit ibuk sangat terus tuin nakalik tak ku ilu liu tak kata lama juit Tamas semua misalnya nanti sabtu tahun yang lalu tu. Pivali lalu saking gua jawab tano repot, tano kawasan lalu tu. Pivali ayo lagi katam yang lalu ni. Ulak a good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Kalui studio. Today being Friday, September 25th. I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie Jamie. And once again, welcome to our show. We'll be doing our English programming after the 8 o'clock ball report. And we'll hear if Donald Trump can rename Lake Ontario. Well, Iqaluit's deputy mayor decided maybe the town should rename it Sewage Lagoon. We'll hear from Kim Smith about the motion or her motion to create Trump Lake. And a new study says that this year's El Nino could have devastating effects of those most at risk of heat-related deaths. We'll have more on that story. And a new factory in Upbit opens next week. It will build modular homes for communities in the north. Exciting! And, of course, we'll have the regional news for you at each bottom of the hour with Kawisak, Aluktuk, in both languages. But before that, sila kanin na kanin ating ito sa kakain ang lodi ko tamani kanon ni ilaw kakagong maano kanyo kululilaw may pasak tamani sa pantimiya kanyang makililaw ngat sila lukay na tapakalwa at ay may ilaw tuiki kululilaw tungad laki siya ni Ulumis sa kanilun ni nubuya katanay ang nakatawa sa mayuki siya ni minakatanong niya ang nakatawa sa magilun ni one na may tuwan na mga yan na ito ano rin nga ako na nga six ang malukim mga may sa kanilun ni nubuya niya ito kuhan na may tuwan ti may ano rin ang lun ni nigimik ano rin ang nga ito tuwan ti may unusak ako na nga five king ang ninubuti pala niya ito nigimik tuwan ti may ano rin ang nga siya ni tamani 40 mi 60 mi kattalun niyattu kunnu sak kunna khanna 25 amalu pannattu saqinnerlu nuwu yaqattaniyattu niggimi 20 mi anorilunni kunnga 6 amalu qikattu wa nuwu ya lorlunni kisiyani saqinna kattalun niyattu qullaangu yoq kunnga 5 disuli ko pinasoro si kunnu wa disuli nuwu

appear limited to September 25. Uvang o kaktiyo yung alisena via pig jamie jamie kayo tigilugo. Ila tamani ula ka ikulia to kuluk kalunni kau mapalia la kaluni tasi ikata ila tasi kata palia la mema ula kut kau magila ang itilugo ikanaya ka nakatatanne ala kibok tayme takibo tamani kalunni kaya nagtukulok ipasat siya ano ka akong nangigami ila tema dusang niya ko ya kalawa butan dusang nga kay nalutigo at ako kala o tibut imo kasun ni ngani taba buta yung mayunot matuwi nga tikay nang niya katigo kikutuwi na ito kala gumayu taba buta yung matuwa ko siyon naksi ako sa katuwa ko silon nit ya taba buta yung minalaw siyong amay siyong amay manila ubago ilangin nut lako ko matuwa ko silon nit ilasin niyo wit nit ukala ka tani ako si tana ka kang itok 1-888-896-4135 amay kalun nit ukala ko si 979-6151 ukala ka takulog si tamani 8 mo ako sunding ani tapo wati ako matay ako si katang uti sinut ila sinut Mana ukala uti mapinga kain na niyaktut. Ukala ka sunitin niwagot, nityayumikrusa kain nakta.

0: Ullakut, kina ovikien näki lokaalavit.
1: Ullakka, pois se padlu juo, sanottu vaan, me lokaali juo. Tämä on tiedomaailma, ikinimmo, maa tannette, kukatungari, ei pari, tämä on tittaketamma. Sanottinammo, miina maiku padlu, tämä on tiedomaailma, ullakka, kumalakattavit. CBC katawi luka bau di dia khazina di bagi luka takoyo nasi ko ta ko tara ko bukan kia go te takoyo le tan unga da katawa ke kanato daki akiji zwa ruma kanato mo nani nama ko ti tu sai mo be mi nama ko padlo Zakada kubi. Tabau te pagina ligi bagi. Taku yun nasikun taku terakugu. Amma pakkai kurungi kanasename. Pakkai kurungi tabau di tiatu ya kuyen nana tiwilu. Mitti makere mullu. Anna katikuka. Mousisa ta kinina. Mousisa kunna. Amma juna. Takatir berumah takatik ti, aman. Nunak katikuruk aku akan guna dia rumah tak. Nubiyaku, tayluku, ketungariku bi. Hai, tabau tinggal juga hai ngalat takka, kini guna dia rumah si. Hai tiakasi, taku yunat, taku, utaku setaku teraku. Ama, sana kaya mo. Ano ta katigala ka ay kamakan ni katungangin at ang tiyak ti kita baong tiyak pa si nagdiriba si okari yung nakatingin nama okari yung tisin okaw yung managi tabaw tiyak sa kami siyugadwa asikat ka pero katitim ang mga kama. Kita tak zaman lisan tiapi, tapi

0: يخلى تعب ولا كنت يا ربعي
1: ولا كل شيء
0: أوكي تين نقول ولو تيلي نسي ولا ما قوك بمي تين ما تسال سلري ولو تيل نقول كويمي للوصي ما قمت تين نقول قوك بنعيط توني ويس نعيط تيو Hey, hello, take what you're doing. Call her at her, baby.
1: Yeah,
0: bye. Ila, so you call us, and my youngat, Kina will in a kilo call a lute.
2: Listening, I sang with you, my column.
0: Hi, so lacon.
2: Tamani kain maktuap yung manamanat siya to pa itilong. Tapag ko yun, natipanak yung may tabawat yung katka. May namitok. Ang yung ilo, Rosie. Tabawisi. Ilong nang ilo. Ilong natilitay ko. Ilong nakatira yung yaka. Ang yung ilok ng lupis na tilapi. Akulo katka. Nandigiwi nga kakalo, ang nakala ko kapatsyo ko, may kuko, akulo. Nalam ni, upagutigun na yung inama. Kuya libidyo, ibago panyak tumi, ni awyak, atso, tiluta. Asi, kajok tigit siya, bimak tumi na yung naliwati. Kuya nami, kuya li sa makatak kugut. Tabawuti kakalulutik ko, ulusin na uyuk ko. Katong alimangil. Timuti apitay na, halo na nga dyan. Amalo, ikan na kayak ka. Astor, ang nakalapan. Mitch matalim ni. Asimilo. Amalo, kikakaw diyan mo. May alala katuktuk ko. Itong nga kay Rapi. Ilang ilo. Amalo, tachi malisiyo. Ilang ilo, natitabaw ito ang mayak ka. Lisa, kalilo, tayo na aloki. May alala kayak. Tabaw silo na sa kuya na milo. Tungas titolok sa magmatapaw nga. Kanayano tapaw ng asimatilong ang halak. Kano siya namulo nalikusuwa ilang ilo ilong natik. Kaya yung mayak kalam malawang watalo drano ilavo itulog ko ay ulat ko ilalimang ilo. Ang malutaw ng salong no ang nakuka nakasupa pikatuk ko itong nga rin at tatapig alutain na ilalimang bulutaw na niya. Kuwak tamulo anik kung ang nakuka pahalaya ko. Kau takut ilabulu tau nani. Ahailau kakuta kumangin nama ilabu amisu mata tekan naga yakkalu. Ilin naga hati kisuma yakkalu. Takul ilin naga itse yapi ini pilu waktu me. Tekan aja galangan meyut. Ullu khatsak di tau naku ikajok sok tau tsa khattalik. Ilin itse yapi lu khitau nga khaktu si ilin naga yapi ni. Upakattak siu. Ilin naga tsa langa buitai ma. Upakattak lu siu kajok sok khattak lu siu lu. Tama jato tan lo me aku mako be anak lisinga e tema
0: ko yan na me pitsiola ko kada ni sa lo kada kata rapid ulla ko tere bagin
2: hala bye
0: bye man na suni pibe khagala kal wat so kala yo khakan ne man nakhat ke sen pibe le tu sa sone al mal mota on tu sa rak sek ullo mitabane mitti matalem me khikat tanit inuit katutjakatigi ko khuya so tkhanni alme mata mapersini armetid lugitana inuit research and training center nagatto yo inu no khoi sabbi gunna katteri tilin nervu sinnarlunilu so natuin nanu ilin nervu katlanga yo tan pigi annert 1045

0: waka ngile go tegalla ga tewine lo ge dikon amalo amisui khitunga ga jai nuna bu silata no ta simaluting e simalun nak to go khono jogne ta hatarning ta khitunga ga jai khawde sak ta cheng lo hatarning nun te malu ata ko go alla bi nga amalo inu lo ge dikon aka ngile go tegaina tuin te ma e simalu tege ja kaluang go kiu jau tuin na patu na mini saputi junut pujari si mangit tui kiu jutin ala tilani ku kiu jau ngisi amarit tuting inulah kasi kuninga tui angi hata hatun minister tungelinga Jonathan Ellsworth ukhala uktuka tai mago atsukur nak tuku hatak si maju ikhanai zakti gijangit asingilu kisiani ukhau sikila uktangita ku amisulu aktunik go apik hutika hata mata tay maluki ugasu waktu gigo kau tama kamagijau gali ugalo kamagijau ngingalat tuting Bates kisene ugalo tutaman na hitunga kajau gigo at tanak tumigi hangi mata inula kajikun nupijau si madun sule ulumi maligalo bimbing niyakto sa nikilo ako ni tako imiktaw gaya hangin nga ni iminga naluna ito hotak si madun amalutana nuta salumak sa ibi ugalak tuyme musana jaulat to Galoak Robert Headley nunali nun ilahamala kunu aulat siji ukhalautuk tay mago manna munut ang kakajaw duit illu illu sani kiloami tamakuning atakiw jay jutini ato hatak tiw galoan amalutaman na atta na kunni titsivattu ni imigatsami.
1: For drinking water, I said, like, you have to...
0: Takong ila imigatsaw jumi ila imilanga guti ato Simat siya gaili itakiyo sa iduti ujumi tayo may tukang ipatagokan yung magutaw kung natuam malo isumalaw na tumilang luting sana siya unang kajang atak na pisa kay Roman na nangata October 2026 ilan niya kati tao katang ni Kuzo yung kawis kay Gerto yung pang natawo ni nga ni tao tako gaba matukakot kinaw siya ni ilan niya kati tao katak si madunod persini usam mata pibalay dula kasi ni maligalay ug medyo may kasi ukali maluni Winnipeg hitinga ni maligalay ug tagdua Lea Gazan ukala ug tugawa matuha kukuno ta ni kina nuta kukuha ti chige hatuin ilin niya kaya titaw hatang ni kunur ane ak bilaya kutaw batun amalo awla kutaw batun Gazan hatay ma amisu no ilin niya kaya titaw hatang ni kunur ta na malit tau si malauto amalutaman na gupim makayugya hatu gaba matuhakuno.
2: And the folks here today.
0: Tako tabani hatigidang ikaw tayo mapuwi kuktaw kaya hangit siya tuwin. Ikajuktok tayo winnaluti kasusit siya kasuan namun. Amalukinaw jay tako sakhi umat siya luti mamasan namun ikajuktaw jutingin nilu ilin niya kaya titaw hatang nikuin. Gazan ako kaya kanila umadyo nga tako gaba makut maligak diwa may sakay ti husi majangit pika dyan ni rulo ni ilin niya kaya titaw hatang ni kuni sulayok sa angin nak tay malo a Winnipeg kaya na maligalay ako tuto tamat yung mga pika jibu nga kaya nga lawak si majo 2024 ming tahan na tao ilo ni sana si matsaw tigidyo ni sana biyo hatang na ito nun na bumipigay alawak dun sa Ku Innovative Building Solutions at ay matitaktagwan luti ilo leo hatang na ito ikibal lang mayo nun manaw dok 15 ni ikhanay jaktihan na ito amalo amisyo naksay go inuin amalo tako amisong upalihan ni Atwi Go, tako ala at akagawilo ni Ford ni Kangi Kaleo, iluli ukat ako madun. Jason Gibbons sa kukuning ato at ay magot ako, iluli siya ba ni ato.
3: What siya, o kalaw ama, kayo'y nauluti tabunga tikit tani eh, kihiyan ni ta kuma igloro yung iluwa ni hanabit yung igloro leo tani atugot, igloro iluwa ni. Amma peni kemalaganga ta hilamun tokologit at yani hanagele miluta te erauyan ne atugun
0: June 2025 meta ko iluta chila 3600 ngolautununa bume amalununa boilla ulaga jokto ko hatse majusakku

0: 2025, the waitlist for public housing is over 3,600 applicants across the territory. According to Nunavut Housing Corporation, Sukku says production started Wednesday on the homes. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Salato.
1: You're coming as Raisa. I know till now you 8:30 me, but happy birthday, you'll need take on attitude. Like a terra sitting as a terra see. Tamara CBC me, a colony to such a coating did look up. My now, Halaka Titino make you see the Titinera at above with your mother, see who you like to disaccar silo need. Under serum a good silo need. Oh, but only pinna serves your canoe, no one a partner to have you visibly. Ati, tunga sa kilo sa kala katane ako si. Sila ako nyo na rin ating itawa na kiwalang magkito sa kalo tigo. Tawa ni kangal sinang mag minakatane ang nakatawa sa medyo kulak. Nigi may 20 mag 40 mo ano rin akang nakto ni. Kasi ni on na mag 40 mo 60 mo tiki katalong na nakatawa sa medyo kunusak o kone nga 11. Amaluti kerato ano buya lo ni mina katane ato nigi make 20 make 40 mo ano rin nakalo ni te may tanne rebo kisi ni one na make 40 mo 60 mo tao tiki katale ni ato kung sa ko nga 11 of bet sila kilik pala ni ato kula kisi ano ano sa no te no buya lo ni ako ni akin na mik 40 or 20 mik 40 mo ano kila ulo ni kasi ani tamani 40 mik 60 mi ka jalan yang nagtawa sa magilo ni ako nga 12 ilo ligal tuk sila lo ilamin na katana yang nagtawa sa magilo ni nigi mik 30 mik 50 mo ano kina kamuna tuk tamani ila ano kina kamuna tuk tamani kasi ani 1 na mik 40 mik 60 mo katana niya tuk ako nusak ako nga 10. Ama kaman ito ak nubo yalo ni sila lo katane ak tokok. Oan namik, tuwa namik ano kilo ni kasi ano kilo ni ang kilo ni tamani 40 mi 60 mo unusak o kuning at 10. Ama lusalik, nubo yalo ni sila lo katane ak tokok. Nigi mi 30 mi ano kinakalo ni o kuning at 5. Ama lunaw yani. Now yani, nubo yalo ni kan kat ta lone bolone sila lo katane na katawa sa majok ano rini nga nigi mik 30 mi ganyan ni ato te ukko ni kalu ni pingasut 3 amalo e kalutu tiak sila lo katane ato imakago kan ni katali nga tuin na kaya kagalo ni one na mik 30 mi 50 mi ano rin na kalu ni ato ni tamani tau ni lasu nak jangan itu kau nak ngilu le zero mila ngaji ama kurak sila lo kat tanya tu ni gimi 20 mi 40 mod anu kilo ni unusak o kuning a 5 talok juak sila lo kat talo ni gimi 20 mi 40 mod anu kena kau ni atuk o kuning a 6 sama lo sotuk sila lo ni gimi 20 mi 40 mod ano kaya katal nuna kasi na 1 na mig 40 mi 60 mi kajalong niyaktok unusak o kone nga 6. Uji ko supi sili wati ako yung mailak tilugoy kaya sa ako sila lo katal ako si man ng mga ak. Kano kaya? Tamad jato ako si saumiyo ko lo ak silang ila si jang may si may nak. Uji ko su katala ka lo katalo. Ilak. Mana o kara kata titin ni kayo si tiwin ni angat ta na laba buti ang matuwa ko si ula ko kumago silo ni 1-888-896-4135 ama ikalo ni do kara ko si 979-6151 lang ini tiniba good si nunak tuwa mi pibali ito sa kain na lang milabo
0: ula ko taba nunak tuwa mi pibali yun. Ikanay na tulig na mamalig alig di bent mark sa kanaw tulig bro kugoga pa mga tako si Diego matilugit ikanay na ti malig ang aning 107 tay mago tako pirtaw ko dak tuk nukhang agunaw tigi ka dak tangit na matakon nero ti ikanay na bimining karni uga pa mga tatsaming amalig ak juwami kajusititsiga so mataak higit

0: ke ngeraktuti government to hakun tamakko katujje hatigi khanai jatinu khanai jak bingin nimlo o khatigi tilugin temalu ata ko government to hakun nu sakettaulun maligatu otita o gashortuti temak na latte khaina re hatiga jamatago tako ho khatigi le re pata amalu tako no khanga kai na ga jang ning pe ta lu ting te mata na ma ko ho se ga lok tang a i se ma lu nak tu kana ta am lu Vietnam ma le ga le ga na mu ka te ma ning ata a do wa me i pa cha ka ju si lok tu Vietnam ang jo khanga to lam te ma na lu na si lok tu a ki ga ri ju i go ang ha ti ge ne ga si ma jang it Vietnam am lu kana ta mana udu pat pernah mood go tu kan ngatu nak tu kalau kisah ni teman ikajuk tiga ni tau si hati gini mood selalu maju nulu ikam makau tinu kaju si belaga hamne atenga karena tau si letaan minister ani taanan ohale malau maju kata cuma kati mani umicanu teman nak aku katu je hati gini uka suatu ikam makau tinu kena mood peruk si belaga kena mood ammalu Naminit sa puti naman. Elanoa struck ko, tayo ma ulo ni kang at siya kong naktukok si manikato. Tayo ma luatan na nanijaw loob si matilugo. Ilatan na nila maligaliwak tikdua no Center BC Party mikatan na si bulat tilugo. Eit ngujuita ko maligaliwak ti tayo ma naminit Utik lauk tuit British Columbia Conservative nun Trakko Taima tana kisiani Utik hatau lau ngituk Malu Tako utik lauk tu Kalo go conservative kunut Taima anga hati hangit Litua kutik Asinga mini Kinisi gajah miju Kigak tui hati cakajah mining Nova Scotia Progressive Conservative Government magajangit uhaksi maju $1.9 billion ni kinao jamni atum ne atu sila tago pangna si majangin ni 2025-2026 akago kinao jay pangna tau si manamun kinao jay lagin amu minister John Lohr uhalaw tu government kuguta ko akigari hata lilao mata panna si majaminik amalutaw ikhanay jarnik akitu palik tilugo amalutaw panak tuluginik 2025 mi ikualak tiyo hatalaw si matilugin tako 2025-26 kinaw jay panna taw si majun $1.4 billion ni ungataano ang neaktun tabatako nunak tiyo mi pibaliyo
1: Tak good no not when people did so again not to see. Ila o khala o tibu ma nam pingala me yok o khala ko mato ko si o khala sama yok ka ale ne o khala sama yok ka de ki yo pik ki na billi na ki lo khala lotit.
2: Wa khait ne.
1: Ni ben.
2: Ya li vai kunda mi ti mate me o khala yo. Si bi si mi ti si si o lu ti wa si. Ula ko pa si, kuri nimenga si, para ta tiwe nua si. Ta bau te rama iwa, nanti khaduta I lui ni, juuna ui ku kuhana ku, katungu I lo ati beme, na taa suki uti kaazu, ninga waru, kina uwa kea. Ilika ati beme, Yeah, my cousin know it. I do want it. Merlina Nashuk, I only know some of it. The boat of the rich. Yeah, I could do not cut it here. The boat of Pucker. Take it out to my Atua me last week. Take it away all me. Take it away and your own me. It takes you up along in me. Ko shwalle yo ko ma ma kanuke ya to bugu ka to ma ka to apila wa to shwi ila khwe ni mi glisi yo ka ti ti ni wa chi ta ba u ke re wa chi Have a

0: Good Friday and weekend. Thank you. Bye.
1: Kaya na mili ba? Okay, lahat ha. Kabit ulo katiyan na rebutin.
0: Okay, bye.
1: Suleiman, okay, lahat sa mayo kangat. Kinawili na kilo ka lalote.
2: Tapi siya yung nga kalang
1: ni. Ngay, ito nga sugin.
2: Ito nga sugin. Na, dahil ko ako siya kong medya kanaya tingi. Ha, tabo ko siya pagka. Kuya ikan na kalagam ko, tayo migama. Sa kuya ikan na kasualagam na kalagay kon sa kaya tiskon. Kuya kita pagataman na. Nama, sinagayang mo, dating mo at pigpay mo, kaya sinang mo. Kinyang na kinyang mo kalung mo na ta na tabo ko sa tunay ko na dito na lang ota ota bye
1: bye ko yun na mayo ka na kata kabin suliyo ka na sa mayo katuk ulakot kinawili na kilo ka na lutit
0: uba nga
1: eh ben
0: eh ko yun na mayo uba nga talag silang may nagyo yung okalug po nga eh dahil ko nga igulgaging mo ang ayoga liyo may melik tabuago tiyak pa ka ang manuk kakarome yung kuglugak ang matabong akbelo bibisuga bibisuga kami yung itigo kamani talagsiyo ang matay kwati sayo tabuago tiyak pa ka uwam na kawin yung mayo. Ang mailig si Sibi tay kuya na may gawang atak si Aksu, kuya na may kalaw kala si Tigap si have a good party to
1: eh, kuya na may tayo kala kata kabit alian eh, ito sa yaw sugi ng ngitiyali kayo nakatatoyla na kino tuwa kalaw yalang nakatatutam mo nito ni sunaw banalat to kalapit alian eh tunga sa tiya katagis si Suleiman ako ala sa mayo kang at kinawili na kilo ka ala lutin
3: uba nga yung tiyo bing lakatangan
1: eh bin
3: eh uba nga Christina ikalong ni ukala yung Christina tikimik uba na ako nagtapapi ura nga ukala ka titsi yung api uka tsi kuya rin hatak tunga ilitsindo ah kubelo atak tunga tayo ma tapaw ti chitray ka ti ama kanu tuin na uka ko makay kata tayo ma uka ko marang mayunga mami anay uka lo kisi ni tayo ma ang uma isa chili jumi ka maupunga mako ni ang nanik ay pa king ami utsaya ay pa nga anana nga kikitap tu ami umining ubunga utili jumi ka ki uba nga pingin ni tigo si Jun. Ano wa sa ilu ito pingatan ni kami kiyo aga.
1: Eh, mami anak, ten na yagamat ati ukala sa mayo kinawili ang malunaki ukala lutin.
3: Uba nga lutin.
1: Ibi.
3: Uba nga lay naksin ko, mawutin na ako na makatagay na kami.
1: Iyok ako na si Yuti.
3: Pano po tigo sa mga salong niyo, kala sa mga ilakasapit ka, ilitak si Zulema, akulo initwa, liay pili, akulo ikipagyat ko, alo. Ang maluat sa kalapi, adi latikibig, ilalimang ilo. Ang isa pa minita ko gumawa pa sa sugal wa do ba mi we book ko ni la ko ni ta ko na si jung ni ma man cha mo ti tu na na ka si jung man ka amalo si ya putu ko ni bung ilu hai thamin hai nali la bi aku lu la bi sa ni Lukuma Kusi, the first person who comes in the afternoon is Lukuma Kusi, Peter Lack, Gert Lack, Angagalu, Skinayna, Sukwalo Kisu, Ilakalu King, Angnayani Apika, Kulu Hitung Mangeng, Utakmi, Lupakubut, Akulu Ikwa, Nadligi Batisti, Bangku Krisku, Iluna Tete, Hui Chakulu, Nanligi baka Salomon nilubay ko like me atatagalo ko ni paka Big Daddy Bigfoot Joseph.

0: hotiapian ada lagi begin. Salamuni, ukala na sa kapi, sangusin mga mapugang na tumunog ka kalagay ula na upaluan at tapi galwa at amisigwa kapi. Namitin na rin na kakamasaw niya pi galupan na tumi suku siya pi akulo kakas. Ukala sa tsakalo ila in mila dududu ila pi niya akulo ang agidugang mo ila limang simblens nilo. Anti api gapuy ko kasatakanan niya ga, kulunan niya ga, nanligizagin. Sinyo takong nga katadugwa ko, tao nung akalwa kama, kani madwalaw do kama, tao na nito nga, ukala bagizong nga kulunan, ah kulunan ligibagin na niya ga, ilaw na siya ti ilitak si duyuban ni, tabaw butiak tatsi, nanligibat silaw na si, nakumi,
1: Ilai bilok kaya na meyok kala katang mega bit. Ulo katya na yung buti.
0: Ilai.
1: Mana imo tiyalang at sa leyok kala sa meyok ang at kinawili na kilo kala luti.
0: Ikalo ni Joe mila tapad do tu sa kay na te akulo.
1: Oh hi. Hi Joe mila ko.
0: Hi Lucy. Ano ba palo pone ato ka pauta ko sa le pauta. Atata cia pauta lene na jua do pauta ape pane ma pe pe pauta ape ene we aru wa mo halo sata nisi ina te ko aru wa me te wo ne khau ni me wo ne te te ko aru me ka ta ko ka pe oktober kan oktober tau no ra me mo oktober amal king ram no Mas sa tuputo-uto no. Ilong na haro tinukin nga may uban na kawin yung maliwit na babuti. Ilong na siya siya. May simatari mo, makakitong nga kati Amber. Ako na Amber. Bukit to apay po na harap may yung Diyos si Roman na kulo. Akto po me. Sa kunyara harap may yung baby apay bukit to. So the baby ko to na ako 8-year-old. 8 mo na to walo. Thank you Amber. I got okay to from you. I love you, Amber. Kasi mo ate ako nga. Tay ko alam mo, siya matalim mo na bauti. Kaya haba mo nurok mo yung amay ko sa Aita. Ako lo Aita. I love you, Aita. Fong hatala ko po no, Aita. Anyway, tusokan na ang narang ama. Tay ko, uwan niyo. Uwan no kasi ukapi. Tamani, kalun niya. Narao ti kutusan na sa hake, may lo katak to itay ko awan no. Kay may lo katak to ino na siya ti nabaw ti. Anyway, thank you CBC, bye.
1: Bye. Eh, ati pibikas yung agala ni Niking ulak pa ako kala yoko. You got 30 seconds, nabaw ti sakit.
2: Awa ka.
1: Eh, pibikagala to ti
2: sa... Awa ka yung nasib. Mga nasimin na nakiyak, tapawit yung mga mo. Tusado ni Matya na ino ni Matya na hirapit ko doon pinwakto. Din mo, amawlak. Din ganito, hiralimak ko, amal, ikalumi. Ikalumi yun, salumi yun, tusakso ko na ino mo. Tatso na ko nga ilang nasin ni, tapawit siya.
3: This is World Report. Good morning, I'm John Northcott. Today is the deadline for Albertans to request mail-in ballots for next month's referendum questions, including a controversial proposal on independence. Elections Alberta reports strong voter interest ahead of the October 19th vote. This, as a new CBC News poll suggests support for separatism, is softening. Julia Wong reports.
4: For months, supporters of Alberta separatism have rallied to make a case for independence. With a referendum looming, a CBC News poll now shows support for separatism is softening. 23% of those questioned say they want an eventual vote on separating from the country, down from 27% in April, who said they would vote for Alberta to leave Canada. Janet Brown conducted the poll for CBC News.
5: Yeah, well, from a purely statistical point of view, we have seen a change that is outside of the margin of error. So we've seen a change of 4%. That's statistically significant.
4: University of Calgary political science professor Lisa Young says the last few months of campaigning